0: Okay, nasa imi sa bayang academy.
1: Wala, wala man, sige be.
0: Bisa papi mami di bintin.

sa Kirike sa Nosting, kuno sa bibaribong isla. Cheryl, Feliz Mainta Pabayana, Rotterdam. With God, all things are possible. Amen to that, man. God, thank you for waking us in our right mind. And we give you all the honor and the glory. And to thank you, Elvira, pa kumparti. Thank you pa a happy birthday pa Luigi. I mita bisele. Mita bisele. Luigi, Elvira, tamanda bisabo. Happy, happy birthday. Tan chiglanda, bon dia. Feliz mainta pa botur kosbong. Ato nosta continuave mainta. And sa kita, ay jesurun. Sa kafor di... Masa, mabay ko ba? Mabay ko ba? Mato pa po ko kosbiyo aki. Sa kita, ay jesurun. E bonita kansyon. Kishikimi. Paso tache piarna. Antota 22 di May, no 22 di November. Danki pa koreksyon, Marcia.